saka mangan Muharram. Ano ne tanget tanat inika ta important ta hake ka yan tahi he in mene tanat saka ma khala ay kaplon tau dan po yanup inre lahi tangam Allah tabarak ta'ala he nugmure gunahi in mangen hi in la in hi in te ay tel ngin re ay ke kan mene tau tiangam Allah tabarak ta'ala ngay maaf lang pari ano ta oh yehi ay ke kan ne tanat inhika elngo mahe Muharram kaplon ayye Honra malonum Allah tabarak ta'ala inhi na inhi ngay ngati inna na mafra mene gunahi mene kahaken hi ngay inna tangi unajit mene inhi katanet inna ta anaman alpatire haram loon me kuwante haram loon te inte amdi nyako me kuwante am kumchik katire am poyan wahi rapari amang lumsok lare mintanang hawa inna wahire In tanyaku he ngam patire on ramlon me kuon mentre ramlon yel patire he ang ui ngalon tamal min ai ra ni nang tane lahane ta ha eh nun tan tang mal ku hi pari lo ten at sar me hanan ki sa nei he at yun ni ha ai entre al mena masjid pi anu pro tar hang hi ai tar hang me yeng ni entre lak tan in ai ki ko nya no pa ang hi ro al mena masjid me ke ta hang ve nang me yeng ni ra ai ku on ren de ke ga Tat yamin al masjid. Hoja nasok na waya inna inte nasa menekahe ken hi ayi ayel ngam tinla kenre. Ano nun tawai la en hi tahotu tak nabi karim sallallahu alaihi sallam. Matsinoten hi nehek ranahingi ra in ay sotu. Vel kui mekupa feken mekupa ramangin hi. Pohi ay talo hawai inna re pari ui hawai ke inna re. Ay yahal inna ay hayulon. Miulon an ngamu. Ra inter hari ulon tami kumran ngara hanang kisana ra ngai nak nabi nak nabi sahaba hazrat hasan husain kun hazrat ali karramallahu wajhahu yawm ak nabi karim sallallahu alaihi wasallam nak cha ta ne tak na kun ali radhiyallahu taala anhu ngai kun cha cha ang na hasan husain kun hazrat ali radhiyallahu taala anhu ngai tahari ulon ai po jan ta shahid ne ngam tinla ken ik karbala saka mukin yunga ngam din hi ngat lak ngan in cha nakapa na fa la ti kunya lon ta cha kunya al mat ta cha kunya al mat ta ngam ka ha ken cha lain fa li ngat cha ngat ti fa me ken cha yi ai ha wai in la re u ya to lin la re ai at sa jeng Allah tabarak taala han ngam Allah tabarak taala nang ro u man am jehan wala ta man ya na tra im yeng ni sunna wa alaha ka ngam Allah ta kirang entre ka la ngam no entre ra ngam Allah tabarak taala nang atiro panho ten hi ai nyao ku ta ben nyao ku ra ngaju entre am asa in la me tawat keren la misi na ke ken mak in hang entre me ma asa chen re ma asa mat chen re he el ngam ma Muharram sinam sum kam ngam Muharram asa mat chen re yip at ka la entre at yana ta la entre pan ya Hayilon, ra pari ngam, na cheng ngam Allah tabarak ta'ala anu, ra an cheng Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Lakten ayi tangamu ay sotu, ay asa inna me tathamang cheng, wamil cheng re jin cha, wamil inna re. Waj ayye ye ngati, pohi ay lamak im cheng ngam Allah tabarak ta'ala, tak Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam inre, ngay cheng ngati inna me ne kahayakan hiyana halang. Ha ngam Allah tabarak taala naramlon nain hi lakten ayi sok ai kala ai ke ken ne hang re mikahlon re mahak ten te tawai ngachu krit wai ha hi ai hang wai inna ai iku ngam Allah tabarak taala wai inna in re ai nabi karim sallallahu alaihi wasallam ai chamu ngrit ho angun ni pari telang inna in hi kine ko hi ngam yo ang dua ken hanang kisana ra in inte me kumran ra yang hi kun hi hamang ra ngai nain ngam Allah tabarak taala dua ken chai asa in na ro ken mena dua hi min ngati in la min mena minaf da mena guna cha tak Allah tabarak taala ru orang ro al juk inte cha tak Allah tabarak taala na el ngam jannat ui nain ke ngana ke ken ne pinna ngin sino ngin hi ngai lak in wai ngai chang pa ku ra in min ai fuk ku mun ta mi ya chuk tat kum chik en hi lak san in ta ka ho la ka yeng ka ku na

sok ai hang ne ro san ken u hang te nu in yip tat yum ni a tat ting ti ku an in manu la mai mal ai ye men ai wai ya kin ran wai ya ni hi men ai ku ngam allah tabarak taala mok ai in ye hi ai haten ka tangam allah tabarak taala anu anu ne min ka te lon hi lon chu te hi tangamu asa ne ha ang te ngati in la kahai ket ai ya ui ngalon hang mal in ai fe karen tan ne hang te ra nun tang pan tang ae na ve nyurung hang al masjid pare anu nang sak ngare atin nal pati hi poin pan ya pan ha me lo ten me hanang me pi hi me ko ni ki ko nya ra ya no ve nang hi at me ka ta lon hi in te tan pa ang te tan pu ne in te ngai lak ten ai ye me am hak ten in la am ikine ka ngam mena chenga ma chatan taraman in up to when are serong ku tanang poku raman min amang wat kar in la am ke kanu lain nup lain nup kine ta chenga ngam nup chenga Allah tabarak taala nup chenga ak nabi karim sallallahu alaihi wasallam te hang wat kar in la min me ye me ar hatan tara ek ar hatan tara at out nireng te am haten te ingam te huwien ngay malman min am lag ngay kaheken tangam yo tangam honien lagten in ay fahere maafi tere tanupaang te angih tere te u yen talang yen pindangin hi yen na min loong ku hi haanun kol ni inde na hi na in loong ku hi panik insek la hi in chow la hi el na din laken re porop te yo talaka mamin hang heng ngam chau hu me ngam teng kinu in ngam Allah tabarak taala ra ro am ya ku amin ek ta karan ji ho ro in te at fe lan hi ra nang ni chu khi ni yo ni chu tran hi tangamu ai sakha kren ai ha anom ai ha ai nya ku in te ha mak ni panam in te mak yana ta ni panam in te kuchik elmat ai mak nu ni mukwini ni panam tangam Allah tabarak taala ran kon tavi tahi pan bahi o ni panam ni tumlat chuk tan hi kinna hi numu ye hi etalon komin tangam wami lan u ngacang palae nai lak sen inta chu ngrit ro ngam mahale na chu ngrit ro ngam ma chu kore ho hi ayang leng in la ni atai ro chu serong ku are am haten tara inu tat ni ka helmet te home arang palaen am inup ka he ken te tan wa cha fuka man min koren ye me am hang wa kre na ke ken namaz man min hang wa kre na ye an ke ken am ye maru en ke ken ngam in he ka man min nga cha nga ek min me nga cha nga lang in la lek ten am haten tara sitin na tengi sitin na tengi nga am in up ta ka helmet ngat haten tem ngat leng in la min me ye ta ye hanang kisana chu sok chin a chang ngatel ngaro a ni ka hatel mat hi ta cha nya ta mo mahe muharram rane ta ku sam yi hi an mo chin ye ta nga kap lon ra na ngam english calendar ta ngai ka ta hi pan od an ngam calendar ha ye musliman islam ngam islami tarikh ro hi ta heng anu mahe muharram rane ngam saka ngam cinyet rane taku sam ye hi lakten ayang lak lare tanup tacho tanup tarleng lain te el ngam mahe muharram tan chuk hi an re tak hang chu in te ngi ro ak nabi sallallahu alaihi wasallam in te ngam manang rit ni sak ni sam ni dunia mana saka mang ni dunia kin hi ta ni dunia kehet ngam dunia mendati ngam Allah tabarak ta'ala ibya dasmi muharram dunia ka akhir isko bolta hai qiyamat dasmi muharram mein qiyamat aa jata hai haan kyo anwane yo ngacha pari ayi aya ta lon te panang ha anwan yi ui ngalon tanang ngay nyon na min ka nga ni re tak ni dunia na kehet sok ai tuol ngare ro tane tara yen mi ka el mat re ngai nun ne min ka na yani yang am kiamat na el mat hi na me ka ta hi in te rin dong in che ngam Allah.

nasa ano pina rohi ay haten tere ay ino uume ngen ng mahale tan ngati ay harem ngen tere akun ngara in ay in natat mikare ohi advat yisok jenan ngatel ngaro doa ken hi doa ken tu intre yi ngati jintu doa ken hi yokare ay ke ken ngilaen el ngi mahi muharram ohi ay hang lenga indaha doa ken wihanan kisana hi oh ye ngat yen khuda hafiz.